0: Si Jubal po, siya po ang, as I said, taga Christchurch, siya po ang may-ari ng Euphoria Dance Studio, no? A couple of years ago, siguro mga 2 years ago, ay nakapanayam natin si Jubal sa ating programa, no? At actually, ito ay parang we're revisiting. Naalala ko yun, eh, yung ano to, yung pinakita ko sa akin ni Jubal, yung kanyang studio, di ba? Parang yung unang studio, parang yung sa garahe ba yun? Parang make, ano lang, eh, hindi makeshift, ha? Talagang ano, may salamin, may kumpleto na ano. Kaya doon nga ako nag-isip, sabi ko, ah, pwede pa lang gawing studio yung garahe, eh, parang may TV studio din ako, parang ganun. Nakita ko kay Jubal. Jovel, just to put into context, eh, taga saan ka sa atin sa Pilipinas?
1: Taga Mandaluyong po. Sa
0: Sa
1: Manila po
0: labas,
1: talaga.
0: di ba yung Mandaluyong sa labas sa siya. Kasi tungo ko din ako sa Mandaluyong sa ano to, 9 de Pebrero, no, yung street na 9 de Pebrero. Tumira din. Saan banda sa Mandaluyong kayo, Jovel?
1: Malapit po sa Vergara,
0: Ah, okay
1: Kalentong.
0: po.
1: Opo.
0: Kalentong, oo. So, doon ka lumaki, doon ka sa ano, doon ka rin nag-aral, ano, saan ka nag-aral ng high school?
1: Sa OB Montessori Santa Ana po. Parang mga dalawang jeep pa from sa bahay
0: Oo,
1: po.
0: yung jeep papuntang Santa Ana, oo nga, no? Yung
1: Yes
0: punta
1: po.
0: ba yun? Punta Santa Ana yung
1: Opo.
0: tatawid mo siya.
1: Yes, tama po. Tama po.
0: So doon ka nag-high school and then nag-aral ka ng college sa Pilipinas o dito na sa New Zealand?
1: Sa Philippines po, sa UP Diliman po, sa QC po.
0: Anong course mo sa UP Diliman?
1: Dance major po, ano, performing arts.
0: Yun
1: Opo.
0: pala eh. Oo. Ano, lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursue yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? Ba't hindi mo na siya, ano,
1: Dito po sa New Zealand?
0: no? Yes.
1: Ano tawag dito? Yun po yung ano ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo?
0: Sa school talaga. Hindi mo siya iniisip na, ano, magturo sa school.
1: Possible naman po. Kaya lang syempre pagka nasa school, may rules na kailangan mo
0: Yes.
1: sundin. Parang
0: Oo.
1: ano ko at least yung sarili kong gusto or sarili kong rules so when it comes to my dancers, mga students ko. Parang mas free, I feel free kasi lahat ng pwede ko, alam ko natutunan sa Philippines na ayoko mangyari sa kanila. Parang pwede ko siyang, tas anytime pwede ako magbago ng rules. Unlike po di ba pag may school na, they tell you what
0: May
1: you teach.
0: curriculum. Oo.
1: Opo, parang kailangan susundin mo siya. So ay, parang
0: Correct.
1: feeling ko parang tali ako pagka nasa isang ano lang ako. Parang
0: Saka
1: ganun
0: yung
1: po.
0: creativity siguro, no, Jovel, no? Yun siguro yung creativity doon na medyo, kasi may NCAA standards, may mga ganyan-ganyan, may assessment, no? So, ano yung, I understand what you mean. No, so, dance and arts major ka sa UP Diliman, did you practice your, ano, your, what you took up in the university kung nasa Pilipinas ka?
1: Yes po, for ano po, 5 years po yun, 5 years sa Philippines. So
0: Oh,
1: ang ano natin,
0: what will you do? May studio ka rin doon sa Philippines?
1: hindi po, sa ano po, sa, so in 5 years po dun sa UP, so talagang may technique dance kami, we always dance like every day. And then aside from that po, may dance din ako sa different dance company, from Daloy Dance Company. Ang focus siya sa contemporary. So after school, nag-extra ano pa po ako with other dance company. Parang extra training,
0: Anong
1: parang ganun.
0: dance company ito, Jubel, na nasa Philippines when you were there?
1: Daloy Dance Company po siya.
0: Oh.
1: Contemporary focus niya. Opo. Pero
0: Oo.
1: before that, galing din po ako Ballet Philippines.
0: So from classical to contemporary pala yung ano, yung exposure na experience mo. Wow.
1: Yes po, yes po.
0: I never realized that, no? Akala ko
1: Bali
0: si
1: po talaga
0: Jubel.
1: yung ano. Bali po talaga yung kung saan ako nag-start before, sa Bali,
0: Oo.
1: Philippines. And yung

0: Ano yung passion mo for dance? Bakit meron kang passion for dance, dancing? Ano meron? What do you get out of ano yung, kasi you're an artist, eh, di ba? Anong feeling?
1: Yes, I think yung feeling po na, di ba, sometimes we have feelings, may emotions tayo na we can't say it using words. So feeling ko as a dancer at sa mga mananayaw, yung feeling na you can express yourself without saying anything. And siguro nga parang sa mga athletes, passion nila kunwari sa basketball or volleyball. Parang si feeling ko it's same thing with ano, pagka-artist ka, pag when you're a singer or dancer, parang doon mo na i-express fully yung sarili mo when you express yourself para sa mga loved ones mo, pag may show, so yung ganun. Tapos feeling ko yung pinaka-rewarding doon is yung seeing yourself and yung mga students better. And then pag siguro yung feeling din na when someone watches us, parang, uy, ang galing, nakakatuwa. Yung parang you get to, parang sa everyday life sa nangyari sa atin, yung mapangiti lang namin sila or ako na in a span of an hour or 30 minutes na, uy, ang saya, I feel ganito, relax, seeing you dance, ganyan-ganyan. Parang, ang sarap feeling na kapag, in a way, ang sarap sa feeling na as a dancer, and then ang sarap din sa feeling na kapag pasaya ka rin po at the same time. So parang give and receive siya, parang ganon. And it's healthy kasi you keep on moving, wala ka namang, parang, ano siya, parang lahat ng aspects niya, parang, and you get paid when you get performed din. So parang lahat ng, ano mo talaga, kumbaga, ika nga po, ikigay. Kung ano yung passion mo, parang ganun po.
0: Alam mo, Jubel, as you're speaking, no, although hindi ko masyadong ma-recall yung ibang mga pinag-usapan natin, kasi thunders na ako, thunders na yung kuya mo. Pero the way you explain it is you have matured, no? Hindi ko sinasabi childish ka nung unang interview, pero yung outlook and I think you because of your passion and what you're doing, no? And you're very confident, no, yung pinag-uusapan mo na yung sa dance. Kasi, which brings us now to, yung dito nga, no, yung Euphoria Dance Studio na tinayo mo, no? First of all, bakit yun ang pangalan na pinili mo?
1: Euphoria. Ano po, pero dati pa lang po nung bata pa lang ako, it's one of my dreams to have my own dance studio. As in, high school pa lang po. Parang alam ko na someday, magkakaroon talaga ako. Talagang nilalagay ko siya dati sa paper, sa diary ko. I can still remember before I would choose names, pero I would choose Juntos Dance Studio, parang ganun. Parang may friend ako na nagsabi na hindi dapat kung gagawa ka ng dance studio mo medyo ano yung name yung matatandaan madali tapos masarap sa feeling ganyan ganyan. So parang naisip ko po is may nagsuggest sa akin ng Euphoria Dance Studio kasi nga when it comes to Euphoria iba rin daw yung paggagawa ka ng brand name with emotion. So sabi ko ay sige yung gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong and yung pinaka yung extreme happiness kaya po parang euphoria para extreme happiness parang pinakatutok ng kasiyahan yung talaga nasa bliss parang ganoon po. So yun po yung naano ko, so yun po yung napili ko na Euphoria Dance Studio kasi medyo ano siya parang very very fresh, very parang happy yung feeling. Yun yung goal ko na pag sila sa studio. Parang gusto mo lang sumayaw na walang pressure from outside world, yourself as well. Masaya lang yung ano lang po sa student and teacher na tsaka sa mga classmates nila
0: That's
1: na
0: very good, no? Very good.
1: po.
0: Kasi alam kasi masyadong bata ka pa, no? So hindi mo na siguro naabutan yung euphoria. Dati may euphoria disco kasi sa Makati, di ba? Yun
1: Opo.
0: yung hangout ng mga estudyante ko sa Koleo San Agustin yung mga panahon na yon, sa may intercon niya. I can't recall kung saan na yun, no? Yung disco na yon. Kaya nung nalaman ko na euphoria dance studio, parang sabi ko, that sounds good, no? And so I remember when we started, yung unang panayam ko sa iyo, your studio was in your garage, no? Yung garahe,

0: Hon.
1: Oo.
0: Yes po. Yun po yung pinaka-matanda na ano, 52.
1: Jubel, on an average, parang gaano kahaba yung session, no? Isang oras ba, isang kalahati? And how many weeks ba ang ano doon, or months ba yung ano yung per class, ano, on the average mo?
0: Yung sa yung ginagawa ko po kasi sa dance studio ko, and when it comes to kahit sa ibang dance studio, they do it per term. So kunwari one term is 10 sessions. So pag mga kids, hip hop po, or teens, yung mga hindi naman po sasabak sa competition, once a week lang po sila, and it's just an hour of a class. Kasi para hindi rin sila ma-board masyado, and they get distracted very easily, yung mga kids ngayon. So we just give out 1 hour for that session po. And then kunwari dun sa mga nag-audition po at nakuha sa competition team, yung mga pag may mga performances kami or events na kailangan salihan, yun po, twice a week kami nagpa-practice, at nagsastart po kami from 6 p.m. tas siguro latest na 12 a.m. nag-e-end. Ganun kahapon. So talaga, wow. Sagaran po. Sagaran ang aming practice, kasi that's the only way para at least mas gumaling pa sila or kami po para yun po.
1: Naalala ko yung mga pamangkin ko sa Wellington, ano? Kasi nung ano, yung ganung age, nung mga 5, 6 hanggang high school, yun ang ano nila eh. Meron silang ano, may training sa kanila outside the school. At nakabuo sila ng grupo, yung mga ganun. Yung hip-hop nga, yung sale nila. Pero no, after high school, so syempre, may kanya-kanyang ano na, university. So wala na. Pero naalala ko, nakikita ko yung mga pictures at videos ng bata pa sila, eh talagang ano, parang ano yan, Jubel, ano yung hip hop, parang ano yan eh, nakaka-attract yan ng mga kabataan, ano yung
0: opo, upbeat po kasi yung songs eh, at tapos R&B, yung mga kung ano yung uso na song, pwedeng kung ano yung uso, mga kunwari Bruno Mars or mga Usher, ganyan. So parang nakaka-relate lahat, as very parang medyo talaga parang may engganyo ka sumayo kahit yun nanonood, kasi very fast beat yung unlike ko na pag ballet or jazz, parang wala masyadong ano, pero pag medyo parang lahat, parang mapapasayaw rin kahit ma
1: pati yung audience mapapasayaw talaga na
0: so, pwede mo kasi i-mix yung music, so pwede mo siyang gawin ng parang you're free to do whatever you want with the music. Pero when, pagka mga ballet na hindi mo siya pwedeng i-change, very strict kasi, parang ganun po.
1: May routine, ano? May routine yung mga classical na ano, no? Ito okay. May parang pagka creativity and so, yes. Jubel, yung session. So, at the end of the ano, may recital ba tawag nun? Or performance?
0: Performance yeah. every mid-year, which is July, that's the first performance, and then the last po is on December na, yung parang biggest ano na po namin sa theater na talaga, usually po sa first week of December.
1: Asa yung sa December sa theater, yung big venue na yung ano?
0: Yes po, wow. Yes po.
1: So, ito yung mga estudyante na for 6 months, so doon magpa-perform sila na ano, yung to showcase their ano, yung natutunan nila, tsaka yung creativity, artistry nila, o naalala ko sa Pilipinas, yung mga singer, di ba? Meron doon yung Center for Pop Music, no? Sina Butch Albarracin, kasi naging kaibigan kami. So, nanonood ako ng mga ano, yung parang recital tawag doon. So, ito, performance, no? Sa dance, no?
0: Yes.
1: So, upcoming yung July. Now, ito yung mga kabarangay, ito yung detalye ni Jubel, ayan, yung mga nakikinig, nanonood ngayon, no, ba, interesado, no, dyan sa Christchurch, ito yung kanyang mobile number, ay 022-566-2549, at ang email naman ay jubel.nunez@yahoo.com, no? And para sa karagdagang ano pa, detalye at impormasyon, pwede nyo rin puntahan ang website sa www.euphoriadancestudio.co.nz at nandun kompleto kung ano yung mga gusto nyong makita, no? Jubel, this is already the third year, no? Third year na ba ng dance studio ito or second year?
0: Actually, ano na po, fourth?

0: Ah,
1: Tanong
0: four,
1: natin.
0: yeah.
1: Or
0: Okay.
1: FIFA. Yes, mang fourth year na po.
0: Oh, that's good. Oo.
1: Time
0: Kasi sabi
1: flies.
0: nila, sabi kasi nila, pag you start a business, yung first 3 years, ang sabi nila, ang medyo talagang challenging. And if you overcome the third year, you may challenge pa rin, pero medyo, ano na, parang maandar-andar na. And I think that is where you are at right now. Your dance studio is in the CBD. Nasa CBD ba yun? Sa Christchurch?
1: Medyo malapit po sa city po. Hindi naman po kami.
0: Yes. At siguro, pagpunta ko dyan sa May, magkita tayo at personally, ma-congratulate kita at nang makita ko rin yung studio mo at magkape tayo, yung mga ganun. Kasi, alam mo, Jubel, yung mga like young people like you, no, na merong may passion and then they turn their passion into ito hindi ito negosyo eh, parang business pero at the same time yung ano may deeper purpose akong nararamdaman diyan sa iyo eh. So palagi ko yung siguro kasama na diyan yung UP Diliman training mo na ano yung parang aktivista na gusto mo maano yung mga aktivista hindi in the sense na sa gobyerno pero aktivista in the sense of yung tao no yung enhance mo yung ano yung tao yung kung ano yung capability niya and I think you're on the right path no tama ka nga no you have your ikaw mismo, ikaw na yung ano to, ikaw yung may-ari, ikaw yung choreographer, ikaw yung teacher, ikaw yung gagawa ng curriculum. So, ano na yun, na you don't have to, you know, go through the process of teaching something na hindi naman galing sa'yo, di ba? Parang, and then kasi, I don't know, as the teacher siguro, when you have a student, so titingnan mo yung ano ba kaya nito, ano bang ano nito, ano pwede dito. And you cater to that, no? Unlike pag nasa mainstream eskwelahan tayo, ito yung ano, kailangan magkasyahin natin to. Although pwede tayo mag-equip natin yun na ano, kasi creativity naman to. But yeah, I'm so happy and excited na ikaw ay nandyan, no? So ngayon, pag-usapan natin yung mga international competition. Yung sa Australia, no? That was 2 years ago ba yun?
1: Last year lang po. Last year.
0: Last year. Oh. And marami kayo, di ba? You brought a big group.
1: 25, to, ano po, dancers.
0: 25. Saan kayo nag-perform?
1: Sa may, saan nga ba yun? Nakalimutan ko na po.
0: Sydney?
1: Sydney po. Sydney po kami. Nakalimutan ko po yung exact place. Pero medyo challenging po.
0: Hip-hop competition din yun.
1: Competition din po yun. Nag-qualify po kami dito sa Christchurch. Kami po yung nanalo. Oh. Kaya we had the chance to compete there.
0: Oh. So were you there as representative of Christchurch or New Zealand? Or ano yung ano?
1: Representative of ano po? Basically, New Zealand at saka Christchurch po.
0: Okay. And your students, Jubel, hindi lang naman sila lahat Pilipino, no? Kasi nakikita ko sa video, iba-ibang, it's a multicultural, no? Although, marami siguro ng mga Pinoy, pero iba-ibang, ano, iba-ibang grupo, no? At dito naman, sa national, I think, when was that? Last year din ba yun? Pumunta kayo dito to compete? Sa,
1: I think that was 2 years ago po, yun yung Hip Hop International naman po na tinatawag na competition.
0: Dito sa Auckland ginawa?
1: Auckland po yun. Kung baga pag nag-qualify ka, ibig sabihin pag nasa kunwari top 3 ka, you get a chance to go to LA naman po.
0: Ah, so sa LA kayo pumunta?
1: Ay, hindi po. Pagka nag-qualify dyan po yung competition na sinalihan
0: natin. Anong competition ang piniprepare nyo for this year or for next year? Or ano yung upcoming projects nyo, Jubel?
1: This year po, piniprep namin ngayon, nag-focus kami sa

0: Hip Hop Unite. It's our first time trying out that ano po as na-try ko na po siya as a duo, yung dalawa lang kami ng co-teacher ko, pero this time yung mega crew, which means yung malaking group or troop na tinatawag po. So next June po, June 20 sa Wellington naman po kami. So pag nanalo kami, again, qualifier ang tawag po sa kanya. Pag nag-qualify kami doon, we get a chance to go to Europe naman. Tapos lalaban na naman namin yung iba't ibang countries naman po doon. Parang ganun po. So
1: itong June 20, Jubel, nasa Wellington kayo to compete or next year pa?
0: This year po.
1: Ah, this year. Okay. Kasi yes, June po. 20 is a Friday. Kasi alam ko, 21, Saturday, nasa Wellington ako.
0: Meron din po kami, 20 and 21.
1: Ah, okay. Oo. Kasi I know meron akong workshop sa Wellington on the 21st. So, kasi gusto kong panoorin itong, ganito pa. Saan gaganapin po?
0: Sa lower hat po, pwede ko po sa inyo i-send yung details just in case po.
1: Okay.
0: Sa lower hat po ba sa Wellington?
1: And then i-push natin, i-promote natin so that marami tayong pala, maraming manonood at it will boost the ano. Di ba, Jovel, ganun yun, di ba? Yung pag sumasayaw ka, like a singer or ano, yung crowd, nakakaano yan eh, di ba? Yung parang
0: nai-gaya ka. Sobra-sobra po. Iba po yung feeling na may nagsusupport sa'yo kesa yung walang tuo, sumisigaw na go, kaya mo yan. Iba pa rin yung talagang pag-anda. May parang mas maano kang mag-perform. Parang energizer namin na pagka may sumisigaw or talagang maingay yung crowd. Iba po talaga eh. Tsaka iba rin po talaga yung crowd na after how many years of dancing years in New Zealand, iba yung crowd ng Filipinos talaga.
1: No.
0: Talaga, nagwawala talaga. Kaya nagugulo. Parang, ba't ang mga to? Parang gugulo. Parang gano'n. Pero parang nakita nila yung ang saya. Ang saya na kahit mag third place kami, second place, kami pa rin yung pinakamasaya. So feeling ko doon kami natatandaan ng mga ibang dance studio rin po. Yung pagka no matter we win or lose, talaga kami yung talagang masaya kami. Kasi yun din yung tinuturo sa students ko na
1: Enjoy the moment.
0: Enjoy the moment, and the bonus of that is winning. Parang ganun yung lagi kong ano sa kanila binibigay na isipin nila. Matalo o manalo, yung pinaka makikip namin is yung process of doing it together from how many months. Yun naman yun din. Importante yung maranasan nila yung training. Parang bonus na pag nanalo, hindi, thank you Lord. Pag hindi, thank you Lord. Masaya pa rin po talaga. Parang
1: gano'n
0: po.
1: Jubel, itong mga competitions na to, you're not just teaching them, you're also part of the group, no? You also perform?
0: Yes po. Na-dance lang po. Habang kaya pa. So parang, na-enjoy ko rin po na mag-dance with them. At saka, pang padagdag po siya, okay. mas madami kayo sa stage, mas maganda po kasi tingnan. So, yun po. So kahit po this year, sasama rin po ako with them to perform.
1: Okay, that's good. And then, yung enrollment, is it like per term na nag-enroll or ongoing ba yung enrollment?
0: Yeah, per term po, yes po. Tapos anytime naman po pwede sumali pa rin yung mga new students. Yeah, anytime naman they can still join. Wala naman ako na kaya term 3 tas late na sila, parang okay. I still encourage them to just join and try. Pero yes po, per term.
1: Saka siguro meron parang taster, di ba? Parang, sige, try mo. Parang try ganyan.
0: Yes po, sa first class po nila at sa mga new students, I give out free try. Para at least, hindi din ma-pressure yung parents at saka yung mga kids po. Opo.
1: Para dun sa mga nanonood, nakikinig po, no? Ito po yung contact details ni Jubel ng Euphoria Dance Studio. Ang mobile number po is 022-566-2549. Ang email po ay jubel.nunez@yahoo.com, no? At ang website naman po ay www.euphoriadancestudio.co.nz, no? Just get in touch with Jubel dun sa mga interesado, kayo mismo o yung pamilya nyo, yung anak nyo ay gusto nyong matuto sila

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand!